0: Enu ye sawa ya program Amani ge kanisa ne Bishop David Chiganda. Wewe mukisa kawo uliriza eranga boyiga.
1: Funo bwe bubaka bwenjiri nubulabirizi Dr. David Chiganda okuva mu kushenta fuka center Mengo wone kuchinana mweda akatunyize mweda Spice FM umulabirizi Dr. David Chiganda muwelezi chokusabira cho umubulire chichoize umusindikire nobujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msamzio mkaga Rinda satu umulabirizi Dr. David Chiganda akuro bazo kwa gilo baka bwenjiri ukusida nangi sage na maso yiba zabantu behoima kakomero Chinjojo, Chukube, Changwanzi, Kagadi, Nibitubi Bilale Bididani, Mukama Kuwa Mkisa.
2: Obikule Bible yomu njitaba chaba Filipi, kama ibazwe. Mbala msizanyo mlinyari ya Mukama Feso Kristo, amanya gange ngabuli jondi Daudi Chiganda. Nibaza Mukama Kuwanga, yando kola anga na yobo ya kuro kola. Amina, na ankoramu mulimo eranga kwa ya kukoramu, eranga gwali mkukoramu. Walu mulimu kwa kula mbula muwe, bweraba mubigambe byomwoyo olaba olina wovudde eroyina wotuse wanji echo chikuru nyo mubigambe byomwoyo muntu okwekolako yeyeka evaluation assessment yeyeka neyepima ngati walina ya musonze mu lugalo neye na lwesongamu nganonyo okwezulo baddala aina che yeyongeddeko kubanga kibi nnyo okulwalira mu kanisa wano kwashako. Kwashako we bulwadde obuleetebwa endyambi omuntu okubeera nga alya bubi. Kibi nnyo okubeera mu kanisa yonna n'okona nga tokula, nga teweeyongerako, ng'okuba bukubi nduulu, kuwanika butebe, kulinayo ebyandiko ebibiri byoga nti naye wano nebaamala bankwasa ku kazindalo wano nebaga nti nze mbuulira. Kisoboka mu linnya lya Yesu. Kisoboka ekyo mu linnya lya Yesu. Kisoboka mu linnya lya Yesu. Nze nange sali mubuulizi okutuusa nga maze kulokoka, ate ne ntandika okwekkiririzaamu, ate ne nsoma Bayibuli, ne nsaba Omwoyo Omutukuvu akke ku bulamu bwange, ne mugamba Mukama, nkwegayiridde nkooye okusoma Bayibuli ng'ennyukuta zisigalawo nga bwe ziri, nkooye okulaba ebigambo nga sina kye mbitegeeramu, ne nsoma busomi nga ningaasoma novo, ningaasoma amasitoori, nkooye njagala buli kigambo kye nsoma okimpeemu okubikkulirwa mpa okutegeera kuliyo okw'ebuziba, nga buli lwe nsoma ekigambo kimu ntegeeramu waakiri ebigambo ebirala bisatu, Mukama n'akikola. Kati nzisoma Bayibuli ngaasoma novo buli kye nsoma Omwoyo Omutukuvu akinzivuunulira tekitegeeza. Kisoboka ne mbulamu bwe mu linnya lya Yesu. Olwaleero njagala kwogera ku kiki ekigasa okubeera ow'enjawulo. Kigasa kitya okubeera ow'enjawulo? Genda mu Bafiripi waffe era essuula ey'okuna n'olunyiriro lw'13. Kigasa kitya okubeera ow'enjawulo? Okuba n'endowooza n'obusobozi ebiyinza byonna so si ebimu naye nzira mpulire naye gamba ndi byonna okuba n'obusobozi okuyinza byonna is part of being different kitundu kukubeera ow'enjawulo kubanga abantu abamu basobolako bimu na bimu abamu bafundikira bagambye tebisoboka nze sirina kye nsobola nze sirina kye nnyinza leero nno nze kafenyera ebbuga lya labisi nze ki kye nsobola nze nnyinza ki aha buli ky'omugamba nti oli mugagga nagamba duula bwe likufuwa oli ebika olina amaanyi leero nonze gali luddawa mwali mbawulireko abantu abalina enjogera eyo eri negativu abamu bagibasiiga n'okugibasiiga jjajjawo yagikusiiga maama we yagikusiiga okwenyooma obutekkiririzaamu byali bifumbekedde obulamu bwe kati naawe bw'otyo buli lwe weeraba tolaba ng'alina ky'ayinza okusobola njagala kugamba nti Katonda tatondangako kintu kintuntu ekiri awo ekitalina kye kitasobola. And God never created a nobody, but God created somebody. Amen? Katonda tatondangako kintuntu kiri awo. Katonda alina obusobozi bwe yateeka bugwe obutalina bukozese n'okutuuka olwaleero. Waliwo obusobozi obuli mu ggwe obutali bukozese obutananyenyezebwako n'okutuuka olwaleero. Oba wasoma oba tewasoma, oba oli mugagga oba oli mwavu, oba walokoka dda nnyo oba waakalokoka, waliwo obusobozi obuli mu ggwe bw'otannakozesa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kino mutume Pawulo ky'avumbula n'atukogamba nti nnyinzizza byonna mwoyo Kristo akola atya ampa amaanyi. Lwaki? kubanga si maanyi gange okukola ebintu ebimu ebintu ebimu byetaagisa maanyi gange naye ebintu ebimu tibyetaaga maanyi gange ngenda kiddamu ekyo ebintu ebimu byetaaga maanyi gange okubikola naye ebimu tibyetaaga maanyi gange mulokole gwe atudde wano ebintu ebimu byetaaga maanyi go naye ebimu tibyetaaga na maanyi go byetaaga ga Katonda gennyini nolwekyo ebisobolwa amaanyi go bikolenga mu maanyi go ebisobolwa amaanyi ga Katonda bikolenga mu maanyi ga Katonda si maanyi go ga Katonda ono kyagamba nyinziza byonna mwoyo Kristo ampaaki amaanyi muye mwenyinziriza ne bye nninga atasobola mbiyinza ne bye nninga atamanyi mbimanya ne bye nninga atasoma nabyo mbikola n'ebiringa ebitajja mu nfuna yange nabyo mbikola lwaki nyinziza byonna mwoyo Kristo akola atya ampa amaanyi ekyo kitegeeza ki mu language y'omulokole mu vocabulary ey'omulokole temuli mu kigambo kye bayita tebisoboka mu vocabulary y'omulokole temuli mu kigambo tebikola bitya tebisoboka lwaki kubanga byonna kiddemu nkiwulire ekyo byonna kiddemu nkiwulire ekyo byonna biyinzika eryoyo akkiriza byonna so si ebimu naye byonna byonna nebyolaba mu kibuga ebikangakanga n'ebyo ebizimbe byolaba ebiwanvu neeza amayumba g'oyitako emuyenga neeza engoye zolaba abantu ze bambala simanyi owuli yakyenjogera byonna bayibuli tebisosola ate kirungi luno olunyiriri yesu mwene yalweyogerera yagamba atya byonna kiddemu nkiwulire byonna biyinzika eryoyo akkiriza byonna ebimu ebimu byonna biyinzika eri oyo akkiriza yesu yakyogera byonna biyinzika eri oyo akkiriza omwana bwawummula bwakomyawo banka slip nga sente baziddiyimudde gwe tokaaba gwe toyogera bigambo biri negative kubanga ye sitaani kyabeera alinda okuwulira balisi bank slip sente boogera ndala nolwokugamba ti omuntu afudde bannange tezimanyi nakye tugenda kudda bannange sitaani ng'akibaka ekyo ng'agenda akiimpulimentinga ng'akufuula atasobola ng'ofuuka atasobola weemanyiza okukkiriza nti byonna biyinzika eryo yakola atya akkiriza erinnya lya mukama lyebazibwe
3: amiina
2: bw'oba osima omusingi gw'ennyumba ng'opima ennyumba gy'ogenda okuzimba totiisibwatiisibwa era teweepimira ku banka sitatimenti yo teweepimira naku kika kya mulimu gw'okola gwe gamba nti byonna biyinzika eri oyo akkiriza tokkiriza na muntu kuteekamu butakkiriza mbuyeefula kuwa kanso naye ng'aleeta butakkiriza buimpozinga mubulamu bwo omugamba sima wali gaziya omuguwa gw'ennyumba mukama wange nga wano tuba tugaziyiza nnyo neesoboka eno ennyumba mukama wange gy'opima mugamba obutakkiriza bwe bwokutawaanya byonna biyinzika eryo yakola atya akkiriza erinnya lya mukama lyebaza
3: amiina
2: kyekigenda okukufula ow'enjawulo kutandika kukkiriza ng'abalala bwe batakkiriza kyekigenda okukufula ow'enjawulo kutandika kulaba bintu ng'abalala bwe batabiraba nga gwolaba differently oyogera differently okola differently abantu bonna balaba bwavu ekibuga kyona kikaaba kigamba nange obwavu butuli mulokole gwe tobulaba mulokole ngenze sibulaba obwavu nga butuli bubi bweoba yagadde omuyambako ngaomuganda wabula bubali bubi obwavu bugenda okututta nga omuganda wabula bugenda kubatta nze siriimu simanyi olira nze siriimu be bugenda okukola alya okutta kale abantu bamwemanyiza nnyo enjogera zino ez'ensino muzikoppa nezibasiba emiguwa lwaki weekolimira wekka lwaki weeyogerako ekigambo ekisito wekka tomanyi nti kyoyatula kyekikubaako tomanyi nti kyoyogera kyekinywera oli avudde eri n'agagambo gwe obutakkiriza omuli bubi irize mulimu kiwato naye mulokole obwavu nga bugenda okututta bannange obwavu nga butabuse bugenda okututta omugandi wabula bugenda okubatta ate gwe omugandi ze siriimu nze nyinziza byonna mwoyo Kristo akola atya ampaama wanji Lwaki tuyinza byonna ngenda kuwaayo ekyama ekirala olwaleero. Kanki kwongere. Kama ebaziwe. Pawulo agamba bwati. Ng'amazuga ninyizza byonna mwoyo Kristo ampa amaanyi ba Filipi 4:13. Agendemu akola bulungi okussa ekimu n'ebibonobono byange. Olwo naye abawa ekyama nsomye olwo 14. Ayogera ku kyama kyaba Filipi. Nabo ekyabafuula abasobola. Olinyole 15. Era mwe aba Filipi mumanyinga mu kusooka kw'enjiri. Nze bwe nava mu Makedoni. Tewaliwo kanisa yaffe ekimu nange mu kigambo eky'okugaba n'okuweebwa. Wabula mmwe mwekka. Olabyeyo? Olunyiriri olulabye? Olutalo lw'obutagaba. Olutalo lw'obukodo. Terwatandise lwaleero. Lwatandika dda nnyo. Amiina. Mu bulamu bwe mba muyingiddemu ekirowoozo ky'obukodo obwa sitakange obutagaba, tolowooza nti kyatandikidde gy'oli. Kyatandika dda nnyo. Kiikino Pawulo akiwandiikako emyaka 12 egiyise. Pawulo yali musajja omulizi w'enjiri eyeetooloola ebbangabanga lya Asiya lyonna n'ebitundu byonna ebirinaanyeewo. Naye atuwa lipooti kiki yasinganayo bwe yagendanga ng'abuulira. Abantu bakkirizanga ebintu ebirala byonna bwe yabyogeranga. Naye si bikwatagana na kugaba. Haa. Enjiri endala yonna yabakubisanga aleluya ne eme. Naye kasita ebintu byatuukanga kukuwa Mukama. Abantu nga beefundikira bati mbi. Nga bakutunulyanga baagala okkuluma. Ekyo ne Pawulo emyaka 12 egiyise nga yeetolola ng'agenda abuulira enjiri yakisseŋŋaana. Ng'abagamba yogera ku birala byonna. Buulira kulokoka, buulira ku musaayi, buulira ku Yesu bw'agaba omukisa, buulira ku bufumbo, naye togeza n'oyogera ku by'okugaba. Teboogera na bigambo byabwe, naye amaaso gaabwe nga gakitunula. Nga wabaayo n'abagamba nti nze namuyiga bwe mpulira atandise nga neefundikira. Ndeka. Abasajja bazibu abo. Ayinza ogenda n'abuulira enjiri sebo nekuca musano gyayo nekoolina konna n'okawaayo. Leka! Gamba nti byabangayoeyo. Nga waliwo n'abeefuula abaaguba. Nze naguba. Gana nga ebyo twabiwulidde eggulo. Leka! Ebyo tetwabiwulidde eggulo. Nga bo baaguba beefuula naguba. Nze naguma kati leka. Sikyamala gakyamuka. Naye nga gyako mugamba nti yaguma. N'obwavu gye bukoma okuguma mu ndaaye. Erinnya lya Mukama lyebazwe.
3: Amiina.
2: Ayina byakkiriza mu bigambo ebibuuliddwa, ayina ne byatakkiriza. Ezo challenge omutume Pawulo yazisanga. N'atendereza abantu ba mulundi gumu gokka. Baali Filipi. Baali Luda? Baali bu Filipi. N'ayogera ebigambo bino bye twakasoma. Nti era mmwe aba Filipi, mwe mukimanyi nga mu kusooka kw'enjiri. Nze bwe nava mu Makedoni. Tewaaliwo ekkanisa eyassa ekimu nange mu kigambo eky'okugaba n'okuweebwa. Wabula mmwe mwekka. Wabula mmwe mwekka. Singa mbadde muwulira kino wandyekubiddeko n'engalo bw'oba ng'oli omu ku bantu abagaba. Wabula mmwe mwekka. Bano ababiri bano mpulira. Bano ababiri bano bombi baali balokole. Ab'e Makedoni n'ab'e Bufiripi bonna baali baki? Tugende mpola tubitegere. Bonna baali baki? Abamu nga babitoola, abamu nga babibaka, abamu nga babikozesa, abamu nga babissa mu nkola, abalala nga babigaana. Nga bonna balokole, bonna ba Mukama, bonna bagenda mu ggulu. Abamu nga bali blessed, abalala nga tebali. Naye nga bonna basabira mu kkanisa emu. Kye njogerako kitegeera. Kisoboka okuba nga tusabira mu kkanisa emu, ng'enjiri tuwulira y'emu. Naye nga abalala bali blessed abalala nga tebali. Abalala nga bakulaakulana abalala nga tebakulaakulana. Abalala nga bo basabiriza busabiriza abalala nga bo bagabi. Naye ng'enjiri tuwulira y'emu. Kiki ekikireeta ekyo? Engeri gye tureceivingamu bye tuwulira n'engeri gye tubitwala. Tuwulira ebigambo by'ebimu ne bitukolera mu nkola za njawulo. Ne bitugasa mu ngasa za njawulo. Changu nnyo kutuula wano ng'oleese bode, oleese mubiri. Changu nnyo okujja n'otulanga wano. Naye nga wamaze nadda okusalawo bw'ogenda okureactinga after this message nga toli ready n'akatono okuchusiwa ekigambo kya Katonda okutwala mu direction yonna. Tewali kitalo ekinene okwenkanaawo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe.
3: Amina.
2: Tusobola okubeera mu kanisa yemu nga bw'olaba bwe tutudde wano. Kyangu nnyo n'ogimalamu emyaka 8, 7, 6, 5, 10 ng'obulamu bwe tebukyuka. Mu area zonna ez'obulamu bwo obulamu nga tebukyuka. Ayazze eggulo n'awulira ebigambo n'abitoola nebimukolera nebimugasa buli naku olukya bagenda okulaba nga yeeyongerako. Buli naku olukya bagenda okulaba nga yeeyongerako. Naye nga muwulira byebimu. Pasita yemu abasumba mutula ku ntebe zezimu, Bayibuli yemu, obubaka bwe bumu, abalanga bibakolera, abalanga tibibakolera. Bebitakolera bebaliwa ab'e Makedoni. Abawa? Ab'e Makedoni. Endowooza ziri Makedoni. Okutegeera kuli Makedoni. Bayina engeri gye babivunula mu ngeri ndala. Makedoni. Pawulo n'agamba, naye mmwe Abafiripi munneewuunyisa. Baneka mbabuulire, ssanyu lyange okulaba ng'okulaakulana buli lunaku. Okulaba nga weeyongerako buli lunaku. Omutima gwange gujjula essanyu buli lw'ojja n'owa obujulizi. N'ogamba nti pasita neeyongeddeko. Pasita nabadde sina poloti nagiguze. Pasita nabadde sina nyumba nagizimbye. Pasita sooka gye nkulaga akamotoka ke naguzeeyo. Emmeme yange esanyuka munine mpulira ne ngamba nti bikola. Bikola gamba yakune ndi bikola. Amina baluganda.
3: Amina.
2: Naye bw'osigala wamu kinnuma. Ng'andaba teweeyongerako, ng'andaba ebintu bikyuka, ng'andaba embeera tezikyuka, ninga nti kikikyo kino Mukama. Banene bw'oba musawo ng'oli mu ddwaliro, olumwa ng'olina omulwadde gw'ojjanjaba ng'olaba takyuka. N'okyusa ku ddagala n'omuwa ku lino n'atakyuka. N'okyusa ku lino ne bagamba nti era yasuze bubi. N'okyusa ku lino ne bagamba nti era ate bwe yamize eryo ate yabeeredde ddala bubi. Bw'oba musawo, bw'oba musawo, ekyo kikumalako emirembe. Tewali musawo atayagala kulaba balwadde be nga bayongera kuteerera buli lunaku. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. N'olwekyo mulokole njagala kugamba, I will do whatever it takes. Nja kukola kyonna kye kyetaagisa. Nja kukugamba byonna bye nteeka okukugamba. Ebimu bijja kusooka kunyiiza naye nja bikugamba okutuuka lwe nnaakulaba ng'embeera zikyuka, obulamu nga bukyuka, ennyambala ng'ekyuka, amakanga gakyuka, omulimu nga gukyuka, kapito ng'ekyuka, obulamu bw'omwoyo nga bukyuka. Buli naku ng'okula, buli naku ng'ogenda mu maaso. Lwaki? Emabega wo wakyaliyo abantu bayitirivu nnyo be twagala balokoke. Omu ku bo ye taata wo, omulala ye maama wo, omulala be baganda bo, omulala ye bbaawo, omulala ekyalo kyewammwe, omulala muliraanwa wo. Twagala bakyuke naye banaakyuka batya nga ggwe bwe ky'olokoka embeera zaagana okukyuka. Gw'obeera omaze okufuuka roadblocker kati y'ensonga lwaki gwe tukulwanako. Gwe bw'otakyuka oba omaze okufuuka roadblocker y'ekikaaki. Kubanga batandika tukuba mu nfunfugu nga babuuza ebibuuzo. Oyo gundi oyo ayabisooka mwoyo oyo bukyalokoka yeeyongeddeko kaki. Yagenda okuyingiramu ebintu byammwe ebyo ate yali bulungiko ate bwe yaloka yayongera kusiriwala. Gamba ekyo nkisazaamu mu linnya lya Yesu. Naye ng'omanyi ki ekiboogeza nti yayongera kusiriwala? Talina ke yali yeeyongeddeko. Yagenda okulokoka ate yalinako n'omuzigo gwe yali apangisa ate bwe yamala okulokoka nagwo ne gumulema kati asula mu kyaki. Kati ng'ologamba nga ffe tusirika. Nga ffe tusirika. Tetusobola kusirika okutuusa nga tukutaddemu ebigambo ebigenda okuwa amaanyi agagenda okusimbuliza mu kyaki. Ogenda opangisa ennyumba ove mu y'obupangisa ozimbe eyo mu linnya lya Yesu. Lwaki? Bwe tutakikola tuba tulina abalala be tuggalidde ebweru. Amina. Tetusobola kusirika nga tulina mulimu gw'okola. Tujja kusaba, tujja kubuulira enjiri, tujja kuwabula, tujja kuwa amagezi, tujja kuwa counseling, tujja goba dayimoni w'obunafu, tunaakutendeka, tugenda kukola whatever it takes okutuusa ng'olina omulimu gw'okola mu linnya lya Yesu. Gamba ndi amina. That's the meaning of the church. Oba si ekyo nga tikiri kityo, then ekkanisa terina makulu. Tetuli wano kujja wano kubuukabuukamu, kuzinaaziramu, kukubaakubamu ngalo ne biggweera. We are here to transform your life. Transform your life. Mu ango zonna, mu area zonna ez'obulamu bwo.
4: twagala okulaba ayali takola ng'akola, ayali omwavu ng'agaggawala, ayali ayambala obubi ng'ayambala bulungi, ayali asula mu nzigo ng'azimba, ajja mu kanisa nga talina mukyala ng'awasa, ayajja ng'alina empeekera z'abakazi abalala basatu ng'asigazaako omu, ataali mugatta empeta ng'agattibwa empeta mu linnya. Sikutula butuzi wano weetyebeka noga nti owange najja naye, ewajja naye byali bitya, owaayi namufunayo mu bbaala naye baagamba mubulokole ojjanga bw'oli n'obeera naye. Kituufu mu bulokole ojja naye, era eddoboozi ligamba nga tuyita abalokoka nti jjangu nga bw'oli, naye tetulina we twongererako kigamba nti sigala nga bw'ozze. Ekyo tekiriiyo, jjangu nga bw'oli, naye tetulina we twali tugambidde, era ne Bayibuli tekyogera nti jjangu nga bw'oli ate sigala nga bw'ozze. Obulokole bugaba amagezi. Omuntu abadde omusiru agezewala, abadde omunafu afuna amaanyi, abadde tategeera ayongera okutegeera. Emyaka gy'omaze n'omukazi oyo gw'okunkumulamu obukunkumuza abaana emyaka 15 nga newammwe tebakumanyi, egyo gyali myaka gya busiru. Bw'omala okugeziwala nga tukutendeka, nga tukuwa amagezi, ng'ogenda obuuza omukyala y'owaayi bakuzaala wa? Tetusobola kugendayoko. Amen. Ng'akubuulira gye bakola batya, gye bamuzaala, nga mutegeka lugendo, nga kanisa ekwali n'abantu nga baabo okusinziira ku busobozi obubaawo, ne bw'oyagala abasatu, ne bw'oyagala abana, konna kwanjula. Ne bw'ogamba nti pasita mpa muntu omu era mukuwa, nali nkikoze nako sigezesa kigezesa, olinanga nti ekikulu kasita ntuukayo nti kale kasita otuukayo kamaffe bazibe. Hati n'abeeri ne babeera bagezi, tebaamukaluubiriza. Nali mbawandiikidde ebbaluwa ng'ennyonnyola byonna, nimbaga nti ono omusajja ye ayagala kukola butuukirivu. Ekimupika okukola kati embaga si sente ze zaamuyitiriddeko obungi, aa, ye ayagala kukola butuukirivu. Mumukkirize agattibwe n'omuntu we. Bwe muliba mwagala embaga ennene ennyo, mumugumiikirize afune sente alibayita n'agibakolera ne mulya. Bwe baakiwulira ekyo nga kivudde mu kamwa ka pasita, ne baga nti tukkiriza. Ne bakuuta ebbaluwa ng'egamba tukkiriza muwala waffe Nagundi agattibwe n'omwami Gundi, ate nze olukwata kweyo oba owedde okugatta. Kamafeebazibwe. Era n'obakomvisi nga n'ogibajjako ne bobo gibajjeko ku bwerere, nze sikuddamu. Kasita baga ndi tumumuwadde akoko kaakawandiko kemba nninze. Lwaki? Ekkanisa mwemusuubirwa abantu okugeziwala, abatabadde na magezi ne bafuna amaki? Amagezi. Abatabadde na njawulo ne bafuna ki? Enjawulo. By'otaakolanga n'obisobola n'obikola. Kubera Yesu engalo gwe. Hallelujah. Naye mwe Abafiripi mumanyi ng'ebigambo bye nayogera abantu baabikkiriza byonna, okuggyako ebyakwatagananga ku kuwaayo mu kkanisa endala zonna nga babipinga. Waliyo ekkanisa ezipingira ddala era ezitategeragana era ezitakkaanya era ezitakkiririza mu bigambo bya kuwaayo na kugaba, era ezo zisibyeko abantu obwavu kitalo butalo. Lwaki? Kubanga tebamanyi nti ennono y'okugaba y'ennono Katonda gye yateekawo kumpi yokka ereetera omuntu okukulaakulana. Jona bagambye wano ebikwatagana n'okukulaakulana, ebikwatagana n'ennono eziyamba omuntu okukulaakulana, bituuka n'okukolera omuntu atali mulokole. Amina. Lwaki? Because the principle is so powerful, ya amaanyi nnyo. Kati abantu bangi bano bonna mu modelu Makedon, obulamu bwe bonna baali babuyimirizaawo ku kuweebwa buweebwa na kusaba buyambi na kulinda mivumba bagibaweereze ebikootikooti ebikaddekadde, nga b'okusaba kusaba kusaba kusaba. Pawulo n'abagambye, abange obanga munaava mbwavu, obanga munetagulula mbwavu, obanga munaamenya ekikoligo ky'obwavu ku bulamu bwammwe, muve mu bulamu bw'okusaba obusabi mufuuke bagabi. Ab'e Makedoni ne bakekkera basebo ne bannyabo, omwoyo gwali e Makedoni, nze ngumenya mu linnya lya Yesu Munazaaleesi. omwoyo gw'obukodo ogw'obutali bugabi oguleetera abantu okwavuwala ne babanga n'ekikumi basaba kisabe ne babanga n'emmere balina gino na mu kkanisa akawungeezi. Makedoni kyekika ky'ekkanisa abantu gye basimba akawungeezi line ku ofiisi ya pasita nga bakuta obuveera baagala bayiremu ekikopo ky'omuceere bagende babeewo buli kawungeezi. Tebeesobola teyandibadde ggwe era toteekwa kubeera ggwe mu linnya lya Yesu. Gwe mpulira mulokole teeka omukono waggulu gamba nti nze siteekwa kuliisibwa, nze nteekwa kuliisa, siteekwa kuyambibwa, nze nteekwa okuyamba, siteekwa kwazikibwa, nze njazika, siteekwa kususibwa, nze nsusa mu linnya lya Yesu. Amina. Kama ibazwe.
3: Amina.
4: Uli ebigambo bino. Olinyo le 16 lugamba. Ntinera ne Sosolonika mwaweereza omulundi gumu era bebu Filipi bebagaba. Paulo bebamuwa. Ne bayamba omulimu gwa Katonda ne baguwa. Ne bawa omulimu gwa Katonda. Tebakomye ku ekyo. Ne Sosolonika agende mwaweereza omulundi gumu. Atero ogwokubiri ne mwongera ne muweereza olw'okwetaaga kwange. Baawa? Gamba ndi abe Filipi. Baawa? Sulide. Baawa? Sigena bagambye ggulu. Katonda bw'asumulula omuntu n'atagula omutima gwe mbigambo by'okugaba ayinza okwewuunyisa. Nga ye yagabye ggulo ate nga nakati yagaba. Ye yagabye wiiki ewedde ate nga tebabuuza n'agaba era yagaba. Ye yagaba luli ate yagaba. Ataagaba era tagaba era taligaba. Lwaki? Okugaba si bugagga. Okuwaayo si. Si bugagga. Mutima. Omutima bwe gumala okukutimawa. Ne gukukotoggera. Ne gukufunyisa ekirowoozo eky'obukodo. Ky'amateeka kyayogerako. Mu ky'amateeka essuula 15. Nti weewalenga nnyo toyingirwangamu ekirowoozo eky'obukodo. Kasita ekirowoozo ky'obukodo kimala okuyingira. Ne bw'oba ozirina tosobola ziwaayo. Obukodde bwe mmala okuyingira bwe buleeta obwavu. Bwe bugambo lwaleero towaayo mpozi olulala. Maybe next time. Next time bwetuuka. Era nga bukugamba. Maybe next time. Next time bwetuuka. Era ng'ekintu kigamba. Maybe next time. Kati ate emirundi egisinga obungi ako bakayita kagenderere. Ng'omukadde akola atya? Ng'omukadde akogga. Ogenda okulaba ng'ogenda okendera mpola ng'ogenda okendera mpola ng'ogenda okendera mpola mpaka lw'otuuka mu state nga g'amazima gali nti tokyalina ky'osobola kugaba. Ffe abeyimirira eno ku kituuti tukimanyi. Kyangu nnyo okugamba nti togabye naye era omulundi oguddako nga toligaba n'omulundi omulala nga toligaba. Ogenda okulaba atagaba lulinga nakatiiraya tagaba atagaba lulinga nakatiiraya tagaba. Lwaki? Ng'ekintu kigenda kimusika nga kimwongerayo mpola mpaka lwatuuka ate mukusaba. Kubanga nkubulira engeri gye kikola. Bw'oba tosobola kugaba then get ready for this thing. Weetegekere kino. Bw'oba tosobola kugaba weetegekere okusaba. This is very powerful. Okiwulide? Bw'oba tosobola kuyamba, weetegekere okuyambibwa. Bw'oba tosobola kuliisa, weetegekere okuliisibwa. Bw'oba tosobola kusuza, weetegekere okusuzibwa. And I am telling you the truth. Nkubuulira engeri gye bikola. Lwaki? Waliwo abantu ba bika bibiri bokka, tewali wakusatu wakati awo. Waliwo bayamba n'abayambibwa. Waliwo bagaba n'abagabirwa. Waliwo baazika n'abayazikibwa. Oteekwa okulonda ku sayidi kwoli. Tolina ngeri gy'osigala wakati awo n'owangaalirawo. Toyinza kuwangaalirawo. Tosobola kuba bw'oyimirirawo wakati awo. Waliwo amaanyi agakusika ne gakuzza sayidi emu okusinziira ku pafomensi yo bw'ebadde. Oba ntegeerekeka? Gambako nti amiina. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Okugaba kukuwa chance, kukuwa opportunity, ne kukuwa obusobozi obukusobozesa okuddamu n'ogaba. Abafiripi baba ne babe baagaba, naye ate era mbe baddamu ne bakola batya ne bagaba. Ab'e Makedonia abataagaba era beyayongera mu butagaba, kubanga obuteesobola bwabwe bweyongera ne bafuuka abatasobola. Ekyo kikafuwe mu linnya lya Yesu. Ekyo kikafuwe mu linnya lya Yesu. Waleme okubaawo n'olunaku n'olumu olulijja mu bulamu bwo ng'ofuuse kateyamba, ateesobola, ateeyinza, atasobola kusisinkana biruzi zo, atayinza kusisinkana bajeti yo. Ekyo kikafuwe mu linnya lya Yesu. Amina. Tuli mu kitabo kya Bafiripi. Amina. Bafiripi esula mmeka? Nya. Kubanga era ne Sesalonika, Pawulo omutume, omubuulizi Pawulo, akola remarks, akola comment ku neeyisa y'abasajja bano b'ekkanisa ye Filipi. Agambye, kubanga era ne Sesalonika mwaweereza omulundi gumu. Sesalonika nayo yali church. Naye church ye Sesalonika, lindirira kye ndeeta. Church ye Sesalonika, obuyambi bwayo ng'ebufuna wa? Mu church ye Filipi. Ekyo kiringa kikolimo okubeera nti waliwo asobola ng'omulala tasobola, okubeera nga gwe obugabirizibwa olina bulinda kubujja muntu mulala. Echaachi ye Uganda okumala ebbanga ddene eyina e Filipi gy'etunuulidde. Wetegese mbyogere wanji. Ekkanisa ye Uganda eyina gy'etadde essuubi lyayo, era abantu bonna gye bakkiriza nti bw'ogenda eyo oba omaze. Katonda takyali Katonda. Abantu gwe batunuulidde nga gye batunuulidde eyo wava obugabirizi bwabwe. Amerika ye Katonda w'abantu abamu. Tulina wano ekkanisa bbiri zizino oba ssatu, naye kansinge kwogera ku bbiri, kuba tulina Makedoni, tulina Sesalonika, tulina Bafiripi. Filipi kyaki abantu abakulaakulana, kyaki abantu abagenda mu maaso, kyaki abantu bo batunula wa Katonda gye basaba. Abe Filipi basaba waani? Sibulira, abe Filipi basaba waani? Wa Katonda. Abe Sesalonika balinda bivaawa? Filipi. Otandise obitegeere? Byenazze okwogera otandise obitegeere? Abe Filipi basaba Katonda. Abe Sesalonika balinda biva Filipi. Ye wali Katonda waabwe. Olwo nno ne tufuuka nga gy'oli nti Katonda w'abantu abamu si ye Katonda waffe. Ne kibeera nga gy'oli nti Katonda wa Amerika si ye Katonda w'e Uganda. Bassebo ne bannyabunze nzikiriza nti Katonda agabirira Abamerika era ye Katonda w'e Uganda. Katonda oyo bwe tumukwata obulungi ne tukola ebyalagirwa eby'ensonga, asobola otuwa ebintu byaffe direct nga tasoose na biisa mu Amerika. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katonda w'Abamerika ye Katonda wange. Ky'asobola okukolera mu Amerika asobole n'okikolera wange. Ekyo nakisalawo emyaka kumi egiyise. Neŋŋaanize ŋŋenda genda mu Amerika kukyala, sigenda genda mu Amerika kubeginga. Ekyo nakigaana. Sirina ngeri gye ŋŋenda kwogera Katonda nti wa amaanyi nga mmutegeerera mu bantu balala. Sirina ngeri gye nja kwogera mala okgenda mbuulira enjiri yange nyonna gye muwulira ey'amaanyi ng'aki, ŋŋamba Omumerika nti Katonda ayina amaanyi, Katonda ayina amaanyi, Katonda ayina amaanyi. Bwe tumala okwatula ekisa muzza ebbali mugende sooko gye, naye obwavu obuli ku nze. Amaanyi ogawulidde ng'ogera naye mwana nga obwavu obuli manzi. Tuyambeyo k'otuyamba. Eka! Ekyo nakigaana. Era byonna bye nsobodde okukola nsinzidde wano Uganda nga ndina Abafiripi bano abatudde wano mu linnya lya Yesu. Haleluya! Bye nsobodde okukola mbikoledde wano Uganda nga ndina Abafiripi bano. Ate nga kyakola. Wala bintu ebibi nkoze ebyasamiriza abantu abamulinaga ne bannange ne bannange. Ekyo oyinza okukikola nga tonnagenda mu Amerika ne mugamba nti Amerika y'emu ggulu. Amerika Yesu gy'atuula, gy'abeera.
2: America baneetaaga bwetaaze nze sibeetaaga. Baneetaaga mbawo ekiri mu nze. Ekyo tekinkubisa mavivi ku ttaka, tekimala mu mutima, tekinkoza, tekinsuza nga nneebase. America siye muguru. America siye wa? Siye guru. Pulidde abantu nga boogeranga n'abamu babuulizi. Olinaga naye Mukama n'omala ekinkolera. Omala ekikola Mukama. Ne ŋŋenda mu America bwendi. Mba mmaze. Oswadde. Oswadde ne mu maaso ga Katonda n'oswala nnyo. Oba omaze, bagambye mu America terina bali bizibu. Tewaliyo balina bizibu. Tewali tewali basula ku mbalaza. Katonda agabirira Abamerika. Bw'abanga ye Katonda gwe tusinza, nga naffe ye yatulokola, nga tetuli duplicate, nga naffe tuli ba original, ng'omusaayi ogw'abanaasa gwe gwatunaasa, Katonda oyo agenda tugabirira mu linnya lya Yesu. Asobola! Ate endowooza kasita ogifuna bw'oti, otandika okugaggawalira e Uganda. Nze natandika okugaggawalira wano e Uganda. Wano Uganda w'otandikira okugaggawala. Lwaki? Tosobola kuva wano Uganda ng'oli munya n'olowooza nti ojja kufuukira ggoonya mu America. Abantu abamu mentality banfunga nsibe, obwongo bwakwatibwa busibe, mu bwana wennyini mu bwongo mwavu nnyo, nanga naye kati obwavu businze kunnumira.